0: Makungeli Junior Nelo ankopagwa pametambo. Nangu Juanwe Ernesto Nkapoka kukandianga kwa chipindi. Na wako mbodi kenga undigwa mchipindi chimadilike. Uvenetete wako mweda bajugwa kuyishirikali pakalota balunde melugu uvya kudibilila diajari mudibalabala. Bayi wetu Nelo, tunkwida na umajibu la mwenchadolo wa idistritu ya kumweda Atanazu Yamba.
1: Pakulota kumalide diajari tuvena dindila dioi na mweni itakigwa kutumika. Na dindila aditakigwa wetu uti tuungani, tutumili dindila kinga adide kupungo diajari. Ndila itandi kinga nditangola panyuma, tunkukanyili deshpagu shkola. Shakulipundishida kutukusha magari, kulipundishida kutukusha dimota. Mashini shoshoshi ila kutenda shana shinkwalo kana lipundisho. Ulipundishi ndi paumanya mwashi mkutendela. Kutukusha magari, kutukusha dimota, nishini shakujua na mene. Kanjiva pali watukusha dimota miaka na miaka bila ajali. Pali watukusha magari miaka na miaka bila ajali. Kanji vioivi mkwaloka na kulipundisha. Ukalipundisha, kuna manya pashipa kukamula, mwashi mkukamulia. Ndumana shenu standi hapa tunkukanyilidia tuvina vikola vya kulipundishidia magari na dimota. Shenu shambili wetu pakulota kupungula diajiali, mkwaloka na kutunga mana kwetu wetu, kinga tuvanu. Nikatangola kutunga mana, ninkuvala nganga kuva shana, kukumbu kila shana. Paupata shombo, shakutukusha, ligali, mota, daskeli. Takiku umanyi kudoni waku mupali, mauna wanela shana, kanji kutuala masaloi. Napenelu, takiku shipagu shombo, shakukupua shela, iwanedi yako, pakulota kupungula, masala unatuala kuwena shiluta fulani. Kanji unapunda niangi na meni, yani mtima unakupupi na meni kupunda nianga iwanedila. Tenda umanyi kudoni, nikawena kushi akaumilila munu shingangala.
2: Na manya mwashi mwaku kwa pela.
1: Na manya mwashi mwaku kwa pela. Nikakode lipondo, na manya mwashi mwaku kwa pela. Nikakode nandi undila ala, pashini panji unapita kila liduva, apave nandi. Kanji mkuru pita mepu kugwa nandi pala. Waku kaloka kuku yani undiligiana mene, ukode nandi shingangala undilala. Pane unaliudia. Pauma pala, nikakode nandi, na ulula kunga buleki. Pane lu, wena shana, unapungde nyangi na mene, kuwe na kula mwasho mbwasho, upatidili pakulota kuku pwa shena, iwanedi. Na momo, pakulota kupungula diajari, umunu takigwa ulipine. Nelu, mili wangu veshana. Wakati unji umunu nkulula, kuma pangandi muti nkukupa teka na kumanya kudu muti na mili nkukupa teka napeno unapaguwa katu na shushu kanga umunu panju kukudimba kumeo kwa loka na kukupa teka muti na mili napenelo ukalimanya kudu nangu nelo ngutaka tuweke shana kunjugwa mujo nangu ngupa shela ngutukusha mmota mwa muligale mnguka kushinjilo pakulota nyamanyi kukakudimba kumeo wakupo shombo shwena mujo haipali tatizo liolioe ukalimanya kushudu nangu nelo hapa ndikumbila koko tunashema kulamba kudo ndilamba padike papa alimatangu kudo nangu hata nikakumbila shpari changu na job
2: wako kudo nalimanyangirila
1: nalimanyangirila ukanguona kudo ndiamba alu wako nguvikila vi njilo nisha vio nguvikipo panjilo baina nalimanyangirila mene ukaliona kudo ni ndilamba unakamuli shombo isha kuwa nela lekako na momo unakumbu kili kudoni pakuloto vangu manyi kudoni angu na manya kutukusha shombo. Takigu ngutukushina mene mene. Wena shana shana pakuloto kishililida maisha lako. Na panelu momo pakuloto kupungula diajali. Takigu dibalabala dietu divishana. Kanji dibalabala dietu dinava shana. Kwa kuvika matuta lala. Lawa shama anga dilomba. Shinuashi shinkulula kukakova. Mwa wa ufukala wetu wamekuwa na njuluku pamoja vinu vingi vetu kaulula kutenda shipajelo kanji kila munu akalimanya kudo shombo ashinangu ndi shuma pakulota shingupashe likuena hii shingueni shanao yani shingutumi shanao meni nangu ngutumi shanao kuena mongola tenangu yani kwa shana vinu vyoena meni tunashililide diajali diwe tunashililide pakulota dinaumilile vyoeni shikumeni na meni pakulota kupungula diajali wetu tuveni tuloli na meni mwashima kuwanela tuloli na meni wakatishani wakuena tuloli na meni ndikumbila ngukumbidile natukushi tuloli na meni balabala yangu ukai nikakode nandi undila ala dipondu na ulula kumunga break pakulota na guange yani na mene dingani nani dietu dinataja kupungula diajari mwato nkulu kuvika matuta lala dilomba dila kanji junji ankulula kumbine na anoni ndawasi mangailomba anona matuta lala junji vanji wankutumila vikushuma mota kushuma ligari bae kuna nkudevi kudoni vatukusha doni bae na kulijela mnjilu mbalabala anamanya shinu dishiria dia mbalabala ukakode pa malakanuko watenda dashi pakulota kupita kanji vinu injawi nkwala kela kushikola ndio maana tunkukanyilidia tuvinao vikola
0: wavele tanazo amba nchadolo wa district ya kumweda wa manyi ya milugu vya kulunda shikola shakulipondi shida mituka kutukusha vanemba vanu kuwena shana na ishaba ya kulota kupungula vitendo vya diajali na vinji ishipindi ya shinelo tunkula kela pambodi João Ernesto Nkapoka pamo na mama Kongeli Junior. Tunkulamba lela pakopagwa shalumo na wako Nelo.

Wakati pa dio kombo digwi lila shmadengo sha jabali ngati muri gazeti lya jamba journal da manya. Wakati ao saa 11 na dakika 59.

0: Baada ya kulipu munangawushwa madodo na Holanda mwekanda bongo mani. Leka tupati ntengawo pakalota mosho kavili tuidi na Holanda onji. Saudi
1: vida, Saudi vida. Wakutumengilika umbodi mkwigulila. Undimanya ushishi wakuna mangamedi makono utumila shaboni. Bae mwiu. Vana suruarwa vambukishi ya malwele, vangupita makono mwetu. Katukamula angamavi. Au vini vete kataka. Njo mana, ndi tuwa ila, tunavangi medi makono na shabuni, mianda vyoi kula wiko. Pakulota kuliposha, atunapati malwele ya kualisha na shipindupindu. Ndi tuwa ila, tunavangi medi makono. Tukanava kulia, na patukamulanga vya kulia. Tunavangi medi makono, tukanava kualisha vya kulia vadioko, na badae ya kuwa ulanga dinepe. Tunavangi medi makono, tukauma kushoo. Badae, ya kulipukuta angaliuva, patukala mola na tutenda isha. Tunamangimedi makono, badae ya kuwaka mulanga vakoko, itakataka na mautu akunyatanga. Kumbukila, unamangamedi makono utumila shabuni, ni ulanda wambone, igweka pakati shingumi shako. Unanana wanga shingumi shalikola liyako, pamu na shingumi shaveni tete palikali ya unama. Shingumi shiveli makono mwako. Ali, mlipo shalelo liankebu wanjuluku, wakalela madengo, wapo shiela vadioko, UNICEF.
0: Yadao, shkola shani nangodi nkaja mopemba, kufamanyi ya venitete uti kenga vanao vandi ungula, litala lia imbande, yantatu mwakao watu vele wa 2026. Kapakulota kukana vika linaliako, ulipundishe kutangula shingalesha, shpalanja na shumakugwa. Abayo, kauka na vigali na mashoma mandabubu wa wiku watale 28 mwedi wa 9 watika. Watida unakato kidao shkola shadi na ngodi nkaji mopemba, undako odi nkati lugwani shkola sekundari. Nambadi yao ni adi, itandi 80 na ncheshe, 72, 10, 78 ncheshe, yambili 80 na ncheshe, tuswini, shitanganengo 35. Apa gua na ulang tahun Luciana.

0: aku takut yang muneta nino nino patani. Mama kumi.
1: Oro kala wira ninkela wakela mushukura na kaka wanibu. Kimpavela wetetele onye mosayore rawa hiyo. Masumerka tunno. Franco nkale sisapo ya wata.
0: Mahawasheni muhinape yani musi waitapu tanaha pa Franco. Ani panyaneya. Topu nte sisapo niyo kwea wapanya.
1: Ita aputa na hapa. Wakaleke wira no musivela.
0: Ayo mwapara. Iyo ya sokwe ya. Masisote posiva ni ukiti mana. Kinoro woshu tihano tokiha.
1: Kihiwa Sara. Kinoro mana niha.
0: Mukiroro mele miyo. Mwaparaka. Awa noro siveliwa.
1: Nake. Olelo kape ye muhusa itaputa na hapa Franco.
2: Alima.
3: Ayole la kereru siba panjene.
2: Kini ototo pelani. Mohana mkila tulasaka olwa oya owe minu fava. Iku hasi njene.
1: Nkirero shukuru nake. Nikuto wakati mpie salama.
4: Mwirento kuhio. Mukaino yoya sosiva ni mirero lo soku ya ni mukale wote ili wa murima. Osiva vanchene, okala vanchene. Mimpento wate.

0: Munira nyu hithele ibona pele.
1: Mukiswami he mulupa lyake tu, miyo ka phavela pa hiswele sheni hiliwa mhusiula
2: korero siva.
0: Nkino lela ni siri sahu. Mukume ba he.
3: Bala netu. Ngarani ba mirabo. Miyo kini mosweli hani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirere lo ni oya orera. Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Oroka la wira, amara karimu emelela. Nino kana na maniwani ikuha ikina nkinona mota wotu mayole nkitimeni ya mwili wawika avahase masi kihiwa wira muhano muni paka mashinta ni mirelo soko yopanya
3: siyoko ya kinape yoja yoko yopanya ni yosiva miyo singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva mtoko mtoni hero ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo kwa kalo otumaka.
3: Isote pa orere la wekume. Namu sote na kato ojaka.
1: Ni wunke lorate eni. Mugishuti he wape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu ote na nirere la oja orate eni. Kila wila katoyela. Okatisha ni mbali hanyo mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wira wavika nesumana.
3: Etu, ngaruha ni parate mosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa ya uuma mbira vola. Mubawe mwatele orere la wawie na. Akuse ava hama rawe ni anawe to.
4: Mukure hopa ya uuma nakala ikiti. Ipiriru kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpento.

kotolini homala frena kumanelo wo i hapari wa wani vani ngani honte ko maria fazenda no fendele humu mula vo salama 20 mora zi 48 minuti mabara zo minuto 49 rokora na peko katwo desora zine ngala frena ya parche ngalo semana sana ni homa kutu vaholo na kleke ni i hapari chompire jibo chiholo ni kusampa ukati wo i hapari cho desora zo hiyo Artista no more, programa Mr. Ama, en toma que provincia Nampula.